0: 93.3 Wild FM.
1: The oldies go wild.
2: 94.3 Wild FM.
0: With Robert J.

0: Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajud lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa, bisa pang sharon pa. Nailechon mong ba adobo ka direkta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pero may kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basing anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
14: Ako si Joanne Lane, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Kung naagang hisgutan, travel body na ko ang MX3 capsule. Mao nga kadtong nahutdan ko og supply sa Australia, natarantag yud ko. Tiko OA, pero kuwang yud akong adlaw kumuha MX3 capsule. Inubanan sa tama nga pagkaon og exercise. Maayo na lang kay naiming hatag nako nga kababayan nga MX3 user pod. International awarded talaga ang MX3. Praise the Lord. MX3, dire ko bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika, wa na ilain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg pang antay bukol-bukol, buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mugi na pinakamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay, adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg epektibo, barato, garantisado.
17: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
18: Ano yung Power Power Mars?
17: Kahit saan, makakapagluto ka na.
18: Ay, Power Mars!
17: Makakamura ka pa ng sobra?
18: Hala,
17: power! At sobrang dali pang gamitin.
18: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
17: Pwede, Power Talan. Ang pangmalakasan na Power Talan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang. Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
18: Basta may Power Talan.
17: Kaya, bili na.
18: Basta LPG, price gas,

FM, Will Smith brings our time to 21 minutes after 8 in the morning. Aga, parehong kamang naminaw din sa ito si Bihan 94.3 Wild FM. Banga po ninyong alagas kanyo na Robert J. Aga, good morning! Happy Sunday! Nga to kay Brad Edie Kaaminyo. Naulis din namin na sa Wild FM. Brad, happy Sunday. And also, happy Sunday sa tanang mga miyembro sa Catholic Faith Defender Cagayan de Oro Chapter. Oga, happy Sunday to the spiritual advisor Reverend Father Juliano Repiquez SSGV. Happy Sunday, Father. Also, happy Sunday nga to kay Brad Engineer Jerome Buko. Happy Sunday, Brad. Nato sa kang Brad John Punduk. Aras na ito, adin natin kita ay 22 minutos suman mula pa sa Las Ocho's kumundagon mga kawal. Happy Sunday also sa ato mga kaigsunan sa Barangay Bugo. Always good sila na minaw sa Wild FM. Happy Sunday kanilang tanan dia. Salamat sa kanunay pagpaminaw sa Wild FM. Good morning, happy Sunday everyone. Kanilang tanagi kang Ann Bakuyo dia sa may Barangay Gusa. And also, happy Sunday.

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Kung right med ang gisaligan, ipugos o pangayua.
3: Basta right med. Dito na ko sa nailhan ako o ako nang nasaligan. Kaya basta right med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Di kalidad o abot kaya nga tambal, ipugos o pangayua. Basta right med, tungod gusto namo, nga mamaayo ka.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusin ang forte. Mutatang magpaundang. Sa non-stop dry cough, pagkatong sa tutunan, tumod sa post-nasal drip, ubong asamok, pag-tusiran, tusiran.
2: Tusiran Morte!
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Labihan na ba kakabisi sa iyong pang-adlaw-adlaw na buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplementinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Yun ang makinis sa 17 ang mga global ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ang sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pa hinumdum, kikang kay Ataan.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pinata!
10: Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract. Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawala na ginom o kape, makainom na gid mo.
12: Ay, kalame siya kape oy.
11: Mga pinata! Ang dragon fruit herbal coffee mix with insulin.
10: Mapalit na sa tanang butika o

0: ma?
1: Wala pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wala pa.
0: Naulian na ka ma?
1: Wala pa.
0: Nga nung dugay man ang sip-on ma?
2: Kung naay sip-on, muli na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Neozep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duhahan tutulok adlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
0: Naulian na ka ma?
1: Gahapon pa.
0: Paayo ka, oy!
2: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
3: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep C Plus Forte. If symptoms

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra. Extra time kay Mrs.
3: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na uto, o sa labing-labing. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
4: Maxfit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Kung pirmi ka po eh, nalula, nalipong ug ng loose pad, basing anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home Ferrous Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.

Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.

That song was brought to us by Downey Rock, the Rob Bangung Bangung. Ang Tambuhay 5 years, Tibay na Loob, Tibay Tambuhay. Oras na ito mga kawal, 49 minutes after 8 in the morning. Time check brought to us by Kali, Pop a Kali para everybody, every bubbly. And Skin with Shark Oil, a natural way to a beautiful skin. Skin with Shark Oil. Happy Sunday! Love to kay Jukaw Bladera and family. Yes, sa my soon 12 Upper Carmen. Happy Sunday, Jokards. And also, happy Sunday nga to kay Juju Dungo Sabrero. That's your family. Happy Sunday, Joy. At happy, happy Sunday. Stana na to mga kaisunan. Yes, sa may Barangay Tablun. Sabi, yes, sa may Agusan. Happy Sunday kanyang tanan yan. Salamat sa kanina pagpamina sa Uralda from ato sa mga kaisuna sa Barangay Lumbia. Happy Sunday. Ato yung mga surtihan Robert J. para ka rin si Mana mga kawad. Miara. Ato yung surtihan Robert J. para ninyo Maybe City 5. Maybe City 5. Maka na itong dugang swertihan. Happy dinin niya kaninyong tanana para karong simanahan. At happy happy fiesta sa itong mga kaigsunan niya sa Barangay Kiraging. At salamat sa kanunay pagpamina sa Wild FM. Sa itong talmanon, always go watch. Pabuta ka rin tanda ng Pinoy Musika. Inigapin sa inyo si Dian 94.3 Wild FM with Robert

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, di pa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisa pang sharon pa. Nailechon mong ba adobo ka dere?
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sablibero, vlogger, artista, bumbero, plantita, tindera, streamer, manikulisa.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Daghan nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga mga toxins sa imuang lawas nga mo hinundan sa imuang mga balatian. Aron maangko ng maayong panglawas, inom matag-adlaw o GD-Tox Plus or Herbal Capsule ang pinaka-kusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas!
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa GD-Tox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: GD-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, na ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Pumpirmi kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Yung lab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
7: Samok na ubo. Undangin na. 2740. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough, ug katong sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubong asamok, pag tusiran.
8: Tusiran Forte!
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung right med ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
12: Basta right med. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta right med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta right med, tungod gusto na mo, nga mamaayo ka.
15: Agi.
16: Naunsa ka din ha?
15: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na siguro ko. Huligan mag ko sa gym kahapon, pag uli, basa pag ipugulan, dalang panuhot siguro ni.
16: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
15: Ah, imo na bukong binuangan ha?
16: Dili oy!
15: Unsa man na?
16: Dragon herbal oil with subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil. Para siguradong maayo ang resulta.
15: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
16: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
15: Ang haplas ng mutantang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.
17: PX Almaca Buhay Plus na itawi capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Tuwa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, Lagong D, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
18: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only

0: Sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra.
4: Extra time kay misis.
5: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na uto, o sa loving-loving. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
6: Maxfit, kargado.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Samok na ubo. Undangin na. 2740. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough, pagkatong sa tutunlan, tumag sa post nasal drip, ubong asamok. Pag tusiran.
10: Tusiran Forte!
7: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: It's now 9:26. That time check is brought to you by
13: Tanduay Life. Gaan ng may kasama.
14: Ang toxins without a function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig nga to sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaw sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa, huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inum matag-adlaw ug GD Detox Plus or Herbal Capsule, ang pinaka kusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, gili ko makatulog, miyaksin maghanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom. May balik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o gili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
18: Ako si former governor Arturo Chinchuy, Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
19: Makabuhay!
20: Mahalagang paalala, ang Excellent Kubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uminis.
21: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayin ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: This song is brought to you by
1: Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
2: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Di pa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ang bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung right med ang gisaligan, ipugos ug pangayo a.
7: Basta right med. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta right med.
8: Dahil gusto namin nagumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayo a. Basta right med. Tungod gusto namo nga mamaayo ka.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Kung pirmi kapoy, nalula, nalipong ug ng loose pad, basing anemia na, ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Yung nilabyan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule is a natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas, usa ka natural remedy na tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxins imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangko na maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingitro, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Black Hole at 7th Villasolana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamo. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong giisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
10: Good morning. It's 10 a.m. That time check is brought to you by
11: Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of said marketing.
12: MX3. Dito ako believe tested and proven dahil my clinical trials helps avoid pain discomfort kaya iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise.
13: Said Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Frantes at dunay hyperthyroidism.
14: Namang hukoy hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Kaya ka ng bronchial minting. Kumadunlan yung kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawang Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kumag-palpitate. Ay effect yun. Gene Frenches, Cebu City.
13: Ang said Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pag-inig.

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri

0: peso pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra. Extra time kay misis.
3: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na utok, o sa loving-loving. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
4: Maxfit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Kung right med ang gisaligan, ipugos, o pangayua.
8: Basta right med. Dito na ko sa nailhan ako, o ako nang nasaligan. Kaya, basta right.
9: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta right med, tungod gusto namo nga mamaayo ka.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: now. Visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Tuhod. Siko. Hawa. Agay. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Sakto na!
1: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anin niya na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
4: United Home.
5: Unilabyan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home Fair Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. 2740. Mutabang magpaundang. Sa non-stop dry cough, ug katong sa tutundan, tungod sa pulse nasal drip, ubong asamok, pag tusiran, tusiran.
9: Tusiran Forte!
10: Unilab quality yan.
0: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nahibalo pa mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silimarina, may multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintinara sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
12: It's now 10:26. That time check is brought to you by
13: Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of said marketing.
14: Atong oras, hatid ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
15: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Obdan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Obdan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
17: Dragon Fruit Plus.
16: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala?
17: Dragon Fruit Plus.
16: Kini maoy sagad nga hindungdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kay ania na ang maski pagkusgan o maski paparato.
17: Dragon Fruit Plus.
16: Abunda kini sa antioxidant o adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kumpleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na ninyong giantos ng mga balatian.
17: Dragon Fruit Plus.
16: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Dragon Fruit Plus.
18: Pre, usab ni mo gikutaw nga gisagulan ni mo Diyos. Kumot magkayo.
19: Red Falcon Mayor ka ni pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo usab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa ato mga sudan. Sama sa kaliritas, humpa, paklay, o guban pa.
18: Be, one shot me. Kay anto na ko.
19: Ha? Asam ni ka?
18: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka. O mausan ni ang akong indun. Kay fish naman ron.
19: Red Falcon Mayor ka. Lami indun, lami po sa kaon. Hini mo sa oy maso Wine Factory Incorporated.
20: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
21: Power!
20: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
21: Power!
20: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
21: Power!
20: Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
22: Price Gas, basta Price Gas LPG.
23: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa power pa. Karon pwede na magbayad, pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
20: Halop

0: Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, oh, naapay extra.
2: Extra time kay misis.
3: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na utok, ug sa loving-loving. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
4: Maxfit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung right med ang gisaligan, ipugos, ug pangayua.
8: Basta right med, dito na ko sa nailhan na ako, ug ako nang nasaligan. Kaya, basta right.
9: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta right med, tungod gusto namo nga mamaa.

Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, Sugar Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, muling po sa colon, Blood Normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga nagmisyon o katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, ugkatul-katul sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata, permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Stress ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Kulang ka ba sa tulog?
1: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
0: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
1: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: DTX 500 suplemento ngahimo himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso dili ka DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas kaupod ang DTX 500 dili ka DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit dili ka DTX 500 suplemento ngahimo himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso dili ka DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas kaupod ang DTX 500 ang klinika DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon ang pinay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplementing na, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Yun ang makinig sa 17 kang mga global ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pa yung umdum, kikang kay Ataan.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
5: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
6: Ano yung Power Mars?
5: Kahit saan, nakakapagluto ka na.
6: Ay, Power Mars!
5: Makakamura ka pa ng sobra?
6: Hala,
5: power! At sobrang dali pang gamitin.
6: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
5: Pwede Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
6: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
5: Kaya, bili na.
6: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
7: Kahayag sa panit imong gipangita, dagan na kang gisulayan, apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo.
8: Dermatologist tested na usab kini.
7: Perfect para sa imong nawong ug lawas.
8: Glow with K-Skin Glow.
7: Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney niyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungbong kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan yun. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
4: It's now 11:30. That time check is brought to you by
5: Downy Rock the Rub Bango Bango.
6: Wild FM!
7: Sa tambal nga barato,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga bag-o,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa tambal nga kompleto,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa paspas nga serbisyo,
8: Rojon Pharmacy ta.
7: Sa duol lang maadtuan,
8: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved.
2: It's now 11:41. That time check is brought to you by
3: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: Ania na ang kape na makaayo sa lawas. Niabot na finally Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, Dragon Fruit, Moringa, Umalunggay, Ginseng, Young Barley, Turmeric, Puluyang Dilaw, Guyabano, Mangosteen Extract, Insulin Plant Extract, Stevia Plant, Natural Sweetener, and Non-Dairy Cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
5: Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na din mo.
6: Paling na miyas kape, oy!
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
7: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: EX Almaca Buhay Plus by Tawid Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamin doa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus by Tawid Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kapoy na, sige gali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
14: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhatun, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Ugdan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Ugdan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's now 11:57. That time check is brought to you by
5: Fighter Wine. Fighter Good.
6: Wild FM.
7: Boy! Ani ana finally.
8: Oh.

sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa column blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulog-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pero hindi ka pangihihan.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Zen Health Report. Health Report.
3: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina na painom ko aling sig panyawan, coffee mix. Tawa ko kabutag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Talagkalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko og BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
5: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa atong kiningampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingkod nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagda ng lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold Capsule, magkatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom ang Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Busa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede regaling muning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
6: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
7: Power!
6: Makabarato, padyod kagmaayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
7: Power!
6: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
7: Power!
6: Diyugay ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
8: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
9: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
7: Hello, power!

0: Sakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugon ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon mong ba adobo ka direkta.
4: Extra maayo. Aron extra food ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Daghan nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin susa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga mga toxins sa imuang lawas nga mo'y hinundan sa imuang mga balatian. Aron maangko ng maayong pangluwas, inom matag-adlaw ug GD Detox Plus or Herbal Capsule ang pinaka-kusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
11: Nahipalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa Limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
12: Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa. Tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa bilong Gold Herbal Capsule, dako ang natabang tungod sobra ka-epektibo ang mga sagol sa Belonga na nasuliyan na sa taas ng panahon. Nagkunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang Belonga, dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.
13: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kakatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang lamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kakatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
4: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
5: Nakaroon na ba ka sa balita? Ano na may fighter wine ni Ganti?
6: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
5: Kanang long neck gupre? 750 ml na siya. Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
6: Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre.
5: Kaayog yun. Pang condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
7: Fighter wine ni Ganti. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, na ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: Bagulipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kumpleto na, barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go!
2: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
3: Go!
1: Na!
3: Dragon Fruit! Go!

0: Virginia.
1: Clinica DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinica DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinica DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinica DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's now 1:23. That time check is brought to you by
3: Kelly. Papa Kelly para everybody, every bubbly.
4: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: The Wild FM Folk, Rock and Country. Rock and
6: Country. Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na mo'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay lain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himsog tuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Hey Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
8: Ano yung power Mars?
7: Kahit saan, nakakapagluto ka na.
8: Ay, power Mars!
7: Makakamura ka pa ng sobra?
8: Hala, power!
7: At sobrang dali pang gamitin.
8: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
7: Pwede, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
8: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
7: Basta may Power Kalan.
8: Kaya, bili na.
9: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
10: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte!
11: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!

0: pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa huwag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved. Proof to repeated claim.
2: Dragon Fruit Gold!
3: Gipakusgan!
2: Dragon Fruit Gold!
3: Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule Dragon Fruit Extract Powder Aswagandha Barley Malunggay Insulin Mangosteen Turmeric Goto Cola Garlic Beetroot Extract Powder Gabun Extract Powder
2: Dragon Fruit Gold!
3: Makatabang sa may daghang balatian
2: Dragon Fruit Gold!
3: Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian ayaw pagpasagal para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
2: Dragon Fruit Gold!

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maadtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
4: Siko, hawa,
5: agay.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: It's now 1:56. That time check is brought to you by
1: Joy. New Joy Sakto, 45 pesos lang.
7: Power Kalan,
1: ang pinakakusgan nga Power Kalan. Busa palit na. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sombrero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Ang toxins without sa function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaw sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa, huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panglawas, inum matag adlaw ug GD Detox Plus or Herbal Capsule, ang pinaka kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-video sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin mong hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom. Mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500, magkaon sang sustansyado nga pagkaon, ubdan sang exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500, magkaon sang sustansyado nga pagkaon, ubdan sang exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pre, masabi mo gikutaw nga gisagula ni mong Diyos. Kumot mo kayo?
7: Red Falcon Mayor ka ni Pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo sab kini para sa mga hikay-hikay na isangol sa atong mga sudan. Sama sa kaliritas, humpa, paklay, o guban pa.
6: Be, one shot me. Kay Anton ako.
7: Ha? Masabi ka?
6: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka. Ugmawsan niya ang akong imnon kay Fizz naman ron.
7: Red Falcon Mallorca, lami imnon, lami pod sa kaon. Hinimo sa Oy Masuy Wine Factory Incorporated.
0: Gikapoy ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Stress ka ba?
8: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Kulang ka ba sa tulog?
8: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
0: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao.
8: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
9: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng

0: peso pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: nose, the feet, karon wala na kay wala na lang putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa the sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: It's now 2:25. That time check is brought to you by
4: MX3. Tested and proven. Kaya dito na tayo sa subok na tunay, natural at original. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary.
5: The Wild FM Folk, Rock and Country. Rock and Country.
6: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
7: Ang ubo at higa, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: peso pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule is like a natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy na tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxins sa mga lawas nga mo'y hinungdan sa mga balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangko na maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Napuyo sa Black Hole at 7, Villasolana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamo. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract, kagdaon sa nga Marcoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise, kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract, kagdaon sa nga Marcoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinain mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug support maintenance, ug iaksal makabuhat plus dietary capsule. Yun ang makinig sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makaboy Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pa yung umdum, kikang kay Agaan.
3: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme.

0: Tibay Song is brought to you by Tanbuway Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay tanbuway.
1: Kininkanta, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, punaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

And the music is simply better on 94.3 Wild FM. That was Ipagpatawad Mo, a song from the Mayonnaise, mga ka-Wild. And that song was brought to you by Joy. New Joy Swakto, 45 pesos lang. And also brought to you by Power Kalan. Ang pinakakusgan nga Power Kalan, busa palit na. Basta LPG price gas, basta price gas, LPG. 3:52 sa atong aras, mga ka-Wild. Kamusta mo, man mo din ha? Kung asa mong mukaroon na nahimutang. Naba mo sa inyong mga balay or nalabba, ano siya tawagan niyo? Nalabyan lang ninyo nga kaniya po ang programa karon. Salamat kayo sa pagpaminaw. And also, aside nga madunggan ta sa radyo, mga ka-Wild, no, makita po ko ninyo sa online sa DJ Slim Facebook page. No? I-search nga ninyo sa inyong mga Facebook tina. That's DJ Space SLIM. At mapapakinggan. Oh, Tatagalog. Nagpa-practice si DJ Slim. Mapapakinggan din gamit ang UMBN radio application. Just download it sa Google Play, mga ka-Wild. UMBN radio application. Madunggan ninyo din na, no, 94.3 Wild FM. And of course, no, kung gusto pa mo magpaayos inyong bagong sapatos yun, mga ka-Wild, no, ato na mo sa Goldish's Bag and Shoe Repair Shop. Mo repair sa luggage nga daot ang ligid, mo ilis sa guba nga handle, mo ilis sa guba nga zipper sa bag ug luggage, mo color sab sa bag sa pasok, mo repair sa pasok bag, mo ilis sa lapa-lapa sa basketball shoes. So ang Goldish na imutang sa Mortola Building, Jer Borja Street, at bang lamang sa Quality Appliance Center. And aduna sab sila branches sa Lane 101 Upper Carmendo sa SM Uptown. Goldish's Bag and Shoe Repair Shop. Hi day ko ni Nea Sumahon na naa sa ato ang Facebook Live karon. Pwede mo mo text sa 0963-134-6370. Keep it right here in your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kay mas chada gid ang music sa Wild. Hala! Pag Wild!

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo na nga akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugon ko ang bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bye.

0: pesos pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
4: Ako si Helsing de Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Ako ang source of laughter sa among office. O ang source po sa akong happiness, MX3 Capsule. 7 years na ako nikigamit and it helps get my work done. Kauban sa proper diet o exercise. Kay tumutim effort man me, I share my MX3 Capsule with the whole team. Maungatanan productive. Job well done MX3, diri ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Brought to you by Aerovit Capsule.
7: Kanunay kamang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
8: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Ang asakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
8: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
7: Sinimoy sagad ng dungdan sa pag-ubos sa imong immune system.
8: No worry about it.
7: Kay anya na
8: ang maski pa kusgan o maski pa barato.
7: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
8: Abon na kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar.
9: Gikapay ka ba?
10: Mag Aerovit Capsule na!
9: Stress ka ba?
10: Mag Aerovit Capsule na!
9: Kulang ka ba sa tulog?
10: Mag Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit Capsule.
9: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
10: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
11: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

The music is simply better on 94.3 Wild FM. Second hour sa itong programang Sunday New Wave. Kaubanggaman niyo si DJ Slim na naka-Facebook Live karon sa DJ Slim Facebook page. Hi day ko ni Sakbi Inoil. Inoil ba? Hello DJ Slim. Christelle Habonilio, hello po, and to Anchan. May pagpaminaw, may pagview sa ato ang Facebook, mga ka-wild. Keep it right here on your favorite radio station in Cagayan, your city, 94.3 Wild FM. Kaya mas siya, dagilang music sa Wild FM.

0: mahalagang paalala. Ang MX Recap Sule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasayo akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko sir. Magani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpagabli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mabalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa

And the music is Simply Better on 94.3 Wild FM. That was Ang Huling El Bimbo. Another song na naman from the Eraserheads. Nagigidig mga music ng Eraserheads, mga ka-Wild Bucket. Wild ga play ilang song, no? Siyempre, Minaw man ta. O ikaw, Minaw makadiha, maka-jump o kag-appeal ba? Makakanta ka or madumduman ni mo imuhang mga kagahapon kaning kantaha, sikat kini siya katong high school ko or the time nga elementary pa ko or katong time nga single pa ka kunya karon single pa gihapon. Okay, regigayo na, there's nothing wrong with that. O, dili man na siya contest kung ano man di ay og kung makita ni mo imong right one dito na ka sa mga pila na imong edad. Ayaw na na-count ang edad, no? You count on the memories and all of the things nga moabot sa imuha, no? Muna ang imuhang i-count dapat. Ang ganang edad, ayaw na siya iha pa. Anyways, mga ka-wild, 4:25 na. Time check brought to you by Downy. Downy the Rock, bango. Downy Rock the Rock, bango. Okay. Resulta tayo ngayon na mga ka-wild sa PCSO STL sa alas 4. Ito mga ka-wild. Sa Cagayan de Oro City, it's 667. Mga na ito ang resulta ha, sa STL sa alas 4. It's 667. And sa ito ang province of Misamis Oriental, nag-loading pa manidiri. Ah, ito. 051. It's 051 sa province of Misamis Oriental. So, muna ito ang resulta, mga ka-wild. Congratulations sa mga pumaldo. And for those, better luck next time. Kwan lang gyapon, smile lang gyapon. Awat mo sa ko, siguro kung smile, oh, dito sa Facebook Live. Wala na siya ang importante, mga ka-wild. No, ngisi, magmalipayon, and magpadayon. Alayon na rin, mga ka-wild, ha? Keep it right here on your favorite radio station in Cagayan de Oro City. 94.3 Wild FM, kay masyadagid ang music sa Wild.

0: pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Wild FM.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Makabuhay.
7: Talagang paalala, ang giksal ng kubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa tambal nga barato,
9: Rojon Pharmacy ta.
8: Sa tambal nga bag-o,
9: Rojon Pharmacy ta.
8: Sa tambal nga kompleto,
9: Rojon Pharmacy ta.
8: Sa paspas nga serbisyo,
9: Rojon Pharmacy ta.
8: Sa doon lang maadtuan,
9: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
10: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. MX3 believer for 7 years. Tuwid sa akong love sa music, maunahimo kong radio DJ. Maski nga challenging ang mag-istorya o bila ka oras, inspired gihapon ko. Kauban ng MX3 capsule nga naay alpha, beta o gamma nutrients. Kauban ng tama nga pagkaon o exercise. For me, MX3 is like music. It brightens my mood and soothes my soul. Maog sa MX3, bili ko bili.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
13: Ano yung Power Power Mars?
12: Kahit saan, makakapagluto ka na.
13: Ay, Power Mars!
12: Makakamura ka pa ng sobra? Hala, power! At sobrang dali pang gamitin.
13: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
12: Pwede, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
13: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
12: Kaya, bili na.
13: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
14: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 23.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nakatabang ang pagtumar sa bilong na Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
2: Ang ginainom din niyo,
3: bilong na Gold.
2: Anong nagatumar mo ang bilong na Gold, ma'am?
3: Ako'y kuan, mayama. Sa observation is ka nang nagre-align, nagin ako ang menstruation.
1: Mapalit sa mga butika,

ang last and final hour sa ating programang Sunday New Wave. Kaupanggabi nyo si DJ Slim. DJ Slim, DJ Slim, DJ Slim. On a Sunday afternoon. Uy, bahala sa inyo mga kawal. Namisad, kabalo ko nga, gipasagdan ka niya. Ako na ibahala sa inyo, ha? Or sa imuha din, ha? Given by your Uniformity Registration in Cagayan, your city, 94.3 Wild FM. Gamas siya, dagod ang music sa Wild.

0: Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
1: Kajut na!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pero mikapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
13: Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tuhod! Siko! Hawa!
16: Agay!
15: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, og naapay extra. Extra time kay misis.
3: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na uto, og sa labing-labing. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
4: Maxfit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Kung RiteMed ang gisaligan, ipugos og pangayua.
8: Basta RiteMed, dito na ko sa nailhan na ako og ako nang nasaligan. Kaya, basta RiteMed.
9: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Di kalidad og abot kaya nga tambal, ipugos og pangayua. Basta RiteMed, tungod gusto namo nga mamaayo ka.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner!
13: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Why?

0: Virginia.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.

And the music is simply better on 94.3 Wild FM. That was Your Universe, mga ka-Wild. And that song, gikanta na siya ni Rico Blanco, mga ka-Wild. Nice kayo nga kanta, di ba? Bugnaw kayo sa Paminaw, bugnaw kayo sa Gibati. Sama sa weather karon nga, dili kayo tantong init, mga ka-Wild, no? Ganina medyo nag-ulan, pero nihunong raman po. Diba, at least man lang ma-feel nato, or ma-feel nimo din na nga dili lang init, perminti, dapat nagyapoy bugnaw. Oh, ala na siya, para balance ba? And speaking of balance, mga ka-Wild, naaday ko'y good news sa inyo, ha? Oo, gikan niya sa BTX 500, mga ka-Wild. Labi nang taas ba ang imong blood sugar? And doon na ka ba'y family history sa diabetes, mga ka-Wild? Ayaw na hulatang mo, grabe pa mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, doon ay powerful extract na gikan sa paliya o the sugar cane na epektibo sa pagkontrolar sa pagtaas imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 mapred sa mga butika na doon sa inyong lugar o available pod ang mga products sa mga V3 Bio DTX Coffee Mix and Mighty C. Alang sa libing konsultasyon o senior discount, at lang sa itong klinika di Alternativo Medicine ang center matag Domingo hantog Biyernes alas 8 sa mundag hantog alas 5 sa hapon, ngayon mutang lamang sa may Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid lamang sa Balingasag Jeepney Terminal. Alas sa buong pangkutana, i-text ang 0925-501-5065 or visit our Facebook page at Klinika di Alternativo CDO. 5:21 on the clock right now. And time check brought to you by Joy. New Joy Swakto, 45 pesos lang. Keep it right here on your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Kaya mas tsadagid ang music sa Wild. Halapag Wild. May hapon sa inyo din, ha?

0: mga ubo! Undangin na! 2-7 Forte! Motabang magpaundang sa non-stop dry cough o katong sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bunga samok pag 2-7
1: Forte! Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2-7 Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift! OT! Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Wild FM.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagis sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pag-swap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Happy birthday!
10: Uy, thank you. Unsa man ni?
9: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit kay ni nimo.
10: Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
9: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
10: Tambal nga sabon?
9: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa na ni mga samad-samad. Kung saan manimo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan.
10: Salamat kayo, Mayo Region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
9: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
10: Para sabon eh. Ap-ap katol-katol. Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalig sa mga butika sa inyong lugar.

0: It's now 5:39. That time check is brought to you by
1: Danduay Light. Gaan ang may kasama.
2: Kung Right Med ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
3: Basta Right Med, didto na ko sa nailhan nako ug ako nang nasaligan. Kaya basta Right Med,
4: dahil gusto namin nagumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med, tungod gusto namo nga mamaayo ka.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buok ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplement tinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Yun ang makini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pang-adlo-adlo kung ikaw nang sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malamit.

and the music is simply better on 94.3 Wild FM. That was Blue Sky, a song from Hail, mga ka-Wild. And that song was brought to you by Downey, Downey the Rock, Rab Bango Bango. And also brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing. May pagpaminaw di ay kang Ma'am Hillary o kang Boss Kir Akot. Labi na sa akong binata. Sa aking inaanak si Malia. Hi Malia! Actually no, share lang na ako sa inyo mga ka-Wild. Dahapon, nag-apil magukog wedding. O wedding sa usap po namo ka-close friend, no? Okay, kuhan man may ka ng circle man niya ni before. Up until now. Sa trabaho na ako sa una. So, syempre, happy food ka nga makita ni may mong friend nga nag-settle na, no? Si Sir Joseph. Congratulations, T.I. Sir Joseph o sa imong wife nga si Janine, no? Joseph and Janine, bagay gi kaayo. Sumuto siya, bibo kaayo mga ka-Wild. And may isgutan dayon nga kinsa na po ka ang musunod. Kinsa na po ko sunod magpakasal. Kaya makikaon na pod ko. Pero kita na may pagpaminaw diya sa inyo ha, Sir Kier, Ma'am Hillary, and sa akong binata, si Malia. Inuning ninong. 5:49 on the clock and wanagi ko igong aras mga ka-Wild. Don't forget to like and follow our Facebook 94.3 Wild FM CBO Facebook page and sa ako pong Facebook page, that's DJ Slim, DJ Space SLIM. O balik ko og mga adlawa para sa programang Wild Hits and Emotions Going Wild. Right here in your favorite radio station in Cagayan de Oro City, 94.3 Wild FM. Game us chada ng music sa Wild FM.

0: paper.
1: It's now 5:54. That time check is brought to you by
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Wild FM.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pirmi ka poy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
11: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home.
13: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home Fair Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Wild
14: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuway ang aton

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Therapeutic claim.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: ako. Nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra. Extra time kay Mrs.
1: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na uto, o sa loving-loving. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
2: Maxfit, kargado.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos o pangayua.
6: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan ako o ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad o abot kaya nga tambal, ipugos o pangayua. Basta RightMed, tungod gusto na mo, nga mamaayo ka.
10: Wild
11: ako, si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu. Usa ka financial advisor. Pirmi ko ga-advise sa ako mga clients to invest for their future. Ako, i-invest in MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Lima na ko katuig di gamit kauban sa tama nga pagkaon o pag-ehersisyo. Maong sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dili ko believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liyara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
14: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajud na!
3: Magdangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
8: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom o Optin, matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
15: Ano yung Power Power Mars?
14: Kahit saan, makakapagluto ka na.
15: Ay, Power Mars!
14: Makakamura ka pa ng sobra?
15: Hala,
14: power! At sobrang dali pang gamitin.
15: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
14: Pwede, power ka lang. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
15: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
14: Kaya, bili na.
15: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
12: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga margoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
16: This song is brought to you by
17: Joy. New Joy Sakto, 45 pesos lang.
18: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

0: It's now 6:40. That time check is brought to you by
1: Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
2: Wild FM.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Nga nang dugay man ang sip-una, ma.
5: Kung naay sip-un, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duhahan tutulok adlaw o banang saktong kaon o exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Maayo ka, oy!
5: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra. Extra time kay misis.
8: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na uto, o sa loving-loving. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
9: Maxfit, kargado.
6: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post nasal drip, ubong asamok. Pag tusiran, tusiran.
12: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wild FM.
14: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
18: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabago ng herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
21: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
22: Hi, how are you? Nalungwa naman kay laag-laag.
23: Hala, what happened?
24: Nasunog kita akong naong sa lain-lain produkto nga akong gamit.
22: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
24: Skinmate Shark Oil?
22: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment could be sa pimples, blackheads, and whiteheads.
24: Sige, bye! Mukalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
25: Skinmate Shark Oil. Ganda mo te!
26: Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson, South Star Drug, All Watson's Outlets, Rose Pharmacy, DGP, 7-Eleven, TH Commercial, Aurorama, Giftmate, Gift Shop, Shopee, Ogg, Lazada. Animal.

una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero sadyang gainom na ko BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Akot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
3: Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko. Palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo gid ang pinakamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 mg. Epektibo, barato, garantisado.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita?
0: Kajut na!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
12: Basta RightMed. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta RightMed.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta RightMed, tungod gusto namo nga mamaayo ka.
15: Wild FM.
16: Naay panyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
17: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 7:27. That time check is brought to you by
1: Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of said marketing.
2: MX3. Tested and proven, kaya dito na tayo sa subok na tunay, natural at original. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary.
3: Wild FM. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra. Extra time kay misis.
10: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na uto, o sa labing-labing. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
11: Maxfit, kargado.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung pirmi ka po, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home Ferrosulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Wild FM.
15: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: It's now 7:43. That time check is brought to you by.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
2: Nga nang dugay man ang sip-una, ma.
4: Kung naay sip-un, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duhahan tutulok adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Maayo ka, oy!
4: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: No. Uy, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
8: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samok na ubo! Ubo! Ubo! Undangi na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang! Undang! Undang! Sa non-stop dry cough, ugkatol sa tutundan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok! Pag tusiran! Tusiran!
11: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wild FM.
10: Tuhod. Siko. Hawa.
12: Agay.
10: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Ubdan sa exercise. Kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise, kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mula pa noon, ito nang nakasanay.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan.

0: maayo na.
1: New Alang Sun Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alang Sun FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
1: Extra maayo! Aron extra food ka. New Alang Sun Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alang Sun Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. 2740. Motabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubong asamok. Pag tusiran, tusiran.
8: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wild FM.
10: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Proof to repute claim.
11: Mga pinata!
12: Ani ana ang kape nga makaayo sa lawas.
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, Edan dairy creamer. Sa mga gibawa na nag-inom o kape, makainom na yun mo.
14: Ay, kalame siya kape. Oy,
13: mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
12: Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Power!
1: Wa na ilain, kundi power ka lang.
2: 1,200 pesos na lang.
3: Power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Busa, palit na.
4: Price Gas, basta Price Gas LPG.
5: Ang Price Gas power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magmayad, pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
2: Hello, power!
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra. Extra time kay misis.
1: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na utok, o sa labing-labing. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
2: Maxfit, kargado.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home.
7: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
11: Basta RightMed. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta RightMed.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta RightMed, tungod gusto namo nga mamaayo ka.
14: Wild FM.
15: Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa, tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang tungod sobra ka-epektibo ang mga sagol sa Bilonga nga nasulyan na sa taas nga panahon. Nagunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang Bilonga, dunay taas nga antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Pre, nakaduog na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
2: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
1: Kanang long neck gupre, 750 ml na siya.
2: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa. Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun, pang condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
3: Fighter Wine Higante, ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplement dinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nang sakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay po sa'y hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 8:26. That time check is brought to you by
1: Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of said marketing.
2: Wild FM. Wild FM.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wild FM.
9: Sa tambal nga barato,
10: Rojon Pharmacy ta.
9: Sa tambal nga bag-o,
10: Rojon Pharmacy ta.
9: Sa tambal nga kompleto,
10: Rojon Pharmacy ta.
9: Sa paspas nga serbisyo,
10: Rojon Pharmacy ta.
9: Sa duol lang maadtuan,
10: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantod karon.
11: Sumala sa Journal of the American Chemical Society ang turmeric na moisagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso agtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.

0: Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay ako sugod at nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.

0: It's now 8:41. That time check is brought to you by
1: Joy. New Joy Sakto, 45 pesos lang.
2: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra. Extra time kay misis.
3: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na utok, o sa labing-labing. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
4: Maxfit, kargado.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home Fair Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Kung Right Med ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
12: Basta Right Med. Dito na ko sa nailhan na ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta Right Med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med, tungod gusto na mo, nga mamaayo ka.
15: Wild FM.
16: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante ka pahinumdum ang Artrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
19: Makabuhay.
20: Mahalagang paalala, ang EXL na kubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Looking for a school that builds skills, character and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
22: Brought to you by Aerovit Capsule.
23: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
24: Ano yung Power Power Mars?
23: Kahit saan, makakapagluto ka na.
24: Ay, Power Mars!
23: Makakamura ka pa ng sobra?
24: Hala, power!
23: At sobrang dali pang gamitin.
24: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
23: Pwede, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
24: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
23: Kaya, bili na.
24: Basta LPG, price gas. Basta price gas,

0: 101.3 Wild FM. This song is brought to you by
1: Kininkanta, hatid ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

0: Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of said marketing.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Pangaygala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka may mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilonga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilonga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, ay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilonga Gold, mapalit sa mga butika.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na sad siguro ko.
8: Uy, ikan magukos sa gym kahapon. Pag uli, basa pagigugulan. Dalang panuhod siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
8: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
7: Dili, oy.
8: Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
8: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain, o strain.
7: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
8: Ang haplas ng mutantang sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.

104.3 Wild FM. This is Romantically Wild. 94.3 Wild FM.

0: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ng katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po. Nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Romantically wild.
8: This song is brought to you by
9: Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Set Marketing.

0: Minutes now, 9:26. That time check is brought to you by
1: Joy. New Joy Sakto, 45 pesos lang.
2: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Wild FM.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Sa mga nangitaw herbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili ka mahayaan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw bulatag ang imong lawas mubi. Panalip ni kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adno-adno nga buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplementinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginamaa kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug sigurado. Siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw ang sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ataan.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Brought to you by Aerovit Capsule.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Romantically

0: again.
1: It's now 9:42. That time check is brought to you by
2: Downy Rock the Rub Bongo Bongo.
3: Power Kalan, ang pinakakusgan nga Power Kalan. Busa palit na. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Kanon ay kabang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
5: Dragon Fruit Plus.
4: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidala-dala?
5: Dragon Fruit Plus.
4: Kini maoy sagad nga hinungdan sa pag-ubos sa imong immune system? No worry about it. Kay ania na ang maski pagkusgan o maski pabarato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant ug adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kumpleto sa vitamina o mga minerales. Mupalig-on sa lawas o resistensya. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na ninyong giantos ng mga balatian.
5: Dragon Fruit Plus.
4: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Sa tambal nga barato,
1: Rojon Pharmacy ta.
6: Sa tambal nga bag-o,
1: Rojon Pharmacy ta.
6: Sa tambal nga kompleto,
1: Rojon Pharmacy ta.
6: Sa paspas nga serbisyo,
1: Rojon Pharmacy ta.
6: Sa duol lang maadtuan,
1: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
7: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for for health. Go for life with EXL.
8: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga Marcoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise, kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga Marcoso. Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, ubdan sa exercise, kaghatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pre, nakaluwag na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
11: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
10: Kanang lungnik good pre. 750 ml na siya.
11: Suwak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
10: Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre.
11: Kaayog yun.
10: Pang condition to the max ni pre.
11: Tana,
10: mamalit na ta para sa barkada.
12: Fighter Wine Higante, ginama sa Oy Masoy Wine Factory.
13: Drink responsibly.
14: Romantically Wild.

0: Oh, sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo. Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pre, nakaluwag na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
6: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
5: Kanang lungnik good pre, 750 ml na siya.
6: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
5: Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre.
6: Kaayog yun, pang condition to the max ni pre.
5: Tana, mamalit na ta para sa barkada.
7: Fighter Wine Higante, ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
8: Mga higala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
9: Sa

naka-tune in pinagi sa atong live stream. Pinagi sa atong live stream. Og good morning sa iyong tanan mga kawan sa atong mga OFW. Og Cebu Kalibutan nga naminaw og Wild FM. Asa man mong dapita. Good morning, my

Terminal Cas Bulua Oga Gura Terminal satu mga pier airport. Good morning sa inyong tanan. Morning sa itong mga taxi driver, sa itong mga bus, mini bus. Morning sa inyong tanan.

sa aking mga kaibigan. Naniminsan ay hindi nawala sa aking isipan. Magmamahal, magpakailanman sa aking puso.

0: kita merayakan at muli kang maagad. Ngunit ngayong nangyari na, nakuha'y nauutan. Walang masabi kundi, kumusta ka? Kumusta ka?
1: Alright, 94.3 Wild FM, mas charay music sa Wild. Kumusta ka?
0: Walang
1: para ni kay Sir Luloy, okay nanay sir. Kumusta naman mo diha kay Nanay Manghod Princess? Morning! Ay muda ni Bibi Ching Ching, Bibi Jean. Aga ni Rimi Boy. Rimi Boy, morning! Nalihin ni Alasapay. Bungi man, bungi.

Mami DC, oga ni Daddy Junjun, oga ni Jan Remy, oga ni Ma'am Julia, dyan sa Makati, magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Oga, good morning, ni Ungas, ni Maya, ni Juju, na ni Esther, oga ni Tatay Luloy, oga ni Lagom, ni Bon Jovi, Andres, Pilo, oga Olano. Morning sa iyong tanan dyan mga kawal sa mga namainit dyan sa iyo.

Usaman mo diha. Nga to ang mga namainit diha. Nangati o namahaw. Sayo sa kabuntagon. Diha tulutong bahay. May buntang yung tanan. Sa Tibok Food Court. May buntang yung tanan diha mga kawan. Good morning sir. Diha kay Lugita Tadling. Kay Ed Marie Mahara Cabanis. Yan ang Jeremio Podiquis. Ma'am Maria diha sa Maya. Mata na Ma'am Maria. Ano si Palanay diha. Morning sub ni Rubina de Lunos de Sagora.

Assembly Beat 94.3 Wild FM Static Music sa Wild. Good morning, may buntag sa inyong tanan. Bodo ta siyo. Paningot na ba ka? Paningot na may kip dari. Sa'yo tayo may nagbodo sa ako ang kauban dari sa Chief Engineer Ruel Labalki. Nagbodo sa tao may dari. O, dagko kay mong singot. Wala ka ng lugar sa kanang mais. May buntag yung tanan ra, huwag mayong pagpaminaw, huwag good morning, kaya ra, maraming remark. Great ko ni Renew Cervantes, Laga Saldo Cup, Manol Cervantes, Nixon Obaldi, Inday, Kalibay, Gikan, Sakimaya, Saan, salamat sa pagbasa, salamat po sa inyong tanan ra. Huwag good morning, may buntag ra, remark, paminaw ni Teresa James Subdivision, Upper Puerto, Inday Nato, Kevin, salamat sa pagbasa, salamat po sa pagpaminaw. Og good morning, akong ipabudot si Papa Lo, Toto og ni Mama Nining, budot ah. Og bani Bibi Chingcheng, aron nga ganahan ubudot si Papa Lo og si Mama La. Sir Toto og Ma'am Nining dia sa Makati, good morning. Budot sa amin ni Chef Ruel, exercise ang mga sixing senior citizen. Kauban ako ng among chief engineer. Unya tao-tao, di nyo makauban si Big Daddy. Then na lang Japon sa inyong paboritong sasyon sa 94.3 Wild FM. Last talk, more music.

0: Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Pumol, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas,

0: Si Soap.
1: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: Way to go!
1: Now wipe off your sweat, catch your breath, and be ready for the next round of the Wild FM Zumba!
2: Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
3: Ang ginainom din ninyo,
4: Bilunga Gold.
3: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
4: Ako'y kuan, mayoma. Sa observation is, kanang nag-realize na din ako ang menstruation.
2: Mapalit sa mga butika.

0: mahalagang paalala. Ang MX-ray capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Wild joke!
5: Ang sulod sa akong utok kay pagkaon ra og kwarta. Abing imog ikaw?
6: Ala pag wild!
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Sometimes Britney Spears, sombrado with Kugon Herbal Capsule, basta Kugon, lawas, basta Kugon, equality product of set marketing. May buntang, again, the city, misa, misa rental. Bangon na, matulog na. Bangon na mga kawal, kumapiyong sa ta. Adlaw, karon nga Lunes. Pizza 4 sa bulan sa Mayo, tuwag 2026, mga ka-wild. Balik trabaho na! Masa na ito, mahalitin, pagkaya mo na. Lunes sa Lunes, mga ka-wild, bangon na. Labi natin ang mga trabaho sa iyo. Bangon na. Kapi na. Alas 5.20 na, mga ka-wild. Time check is brought to you by Fighter Wine, Fighter Gear. Good morning, kagayan doon si Remy sa Mr. Rental. Big Daddy na po niyong kaoban na pinagagwapo sa wala pa mausong tao. Tama na alas 9. May punta ka tumang silingan din sa barangay by Nisize. Tindari kagawa, Daddy Raul Abrogenia. What? Good morning, Dewan. Hi, Jing Jing. Good morning, Jing Jing. And also, that's an Arisma 83. Ilan ni Bossing along. May punta na Bossing. Kang Teresa, good morning. Kang Rochelle, good morning. Si Ashley, good morning. Oi, Ate Georgina, good morning diyan. Kuya Dudong po, si Ate Maritia, sa ngatong Hotkey Girl. Si Maggagang diyan, kagawad Joyce Neri, si Ruel Neri. Galupo family, good morning. Sa mga GMA Subdivision, kang Inday, kay Natoy, kay Kevin, Luyao family, diyan sa may Alae, good morning. And also, magmunta na sa mga taga Saver Ecovel sa may Lumbiang, kang Rodilin Batar, sa iyo ganun sila nagmata. Oh. Basta na yung mga, okay, combating yun. Ah, magmunta sa tanan diyan, siyempre, good morning po. Ato mga karinderians who are tuning in right now, labi natin sa mga Zone 3 Payaba sa Undos E3. Ilan ni Bossing Hinaldo Santa Rita, Madam Evelyn Santa Rita, may buntag si Tarandi ha. Salamat sa kanuna ng pagpaminaw sa pagsuporta. And also dagang lani nga Yassi sa Yassi Store. Labi natin lani, kang ring kadaang, may buntag niya. Kay Charlie Gaturillo, sa iyo kayo maglaag ka ng mga pinapod. Lunes na lunes ka ron, Black Racing, sa manay mata, maaaro sa iyo. Pamangon na mo! At siyempre, good morning also sa Evita Itirides, Barangay 32. And atong panginakusgan nga lutong bahay ni Beth. Ha? Sa tanan mga staff, des lutong bahay ni Beth. May buntag yung tanan. Kaya nga mambet, kay Brad Eddie Ibarat, may buntag. Ang lutong bahay ni Beth, atbang sa NMMC. Atbang sa Provincial Hospital. Kaya nabito na mga pharmacists diyan, ay dalang pasulod sa food court. Pagkisulod ninyo, makita ninyo diretso mga kawayo. Morning! Kuya Kagawad, Alan Magsayo, Osa sa Metablon, may muntun niya Kuya Idol. At salamat sa pagpinaw, mga taga Papos Grill, Rasubas, Paray Pro Control, Tablon Highway. Likewise, may muntun niya Kuya Idol, sa Sandro, ni Hamon, sa Sambra, na Car. At mga taga Don and Dot Stetson House, ang lamig, ang lecho manok, crispy king, ang liyempo. May muntun niya. May muntun niya, Osa na, Kuya Jason Olivia, na tinin sa Jail Pro, Latin and Sound Effects Rentals. Salamat sa inyo pagpinaw. Likewise, good morning po. Ato mga kaisunan drivers karong anas katalanan. Uy, kang Rene Milan diyan sa mga Hilta Makanan. Rene Milan, may punta ka naman niya. Nagbiyahin na imong bossing lito. Huwag ako ito, pabiyahin ito sa iyo ha. Para mo ako tugilan siya. May punta ka sa tanan niya. Parahin ito mga ka-wild. With 22 minutes after 5 o'clock. Kaubas Big Daddy. Wild FM Zumba. Tamad alas 6. And of course, alas 6 pa alas 9. Ang programang morning niya ka-wild. Sinilang sa 94.3 Wild FM. Ala, pag-wild.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Nahipalo ba mo na adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o geherisisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang ka na ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Na isa limarine. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wild joke! Joke!
6: Kung asa ang looy, maunahin noon ang nakaluluoy. Alakong wild!

0: sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mauisagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay glaing-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Get down. Get fit. This is the Wild FM Zumba.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Collaborative Beauty Soap.
1: Ayo, good guy, regimen ni siya, no? Ma-recommended na ako ni siya ng sabon. It's because, go sa affordable na kayo siya, makita po good mo ay mong kausaban. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may makita na na ako ang iyang effect niya. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa iyo. Dili na rin niya makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin niya, musmo siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mo gamit ka ni. Barato na good kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Wild joke!
3: Mas maayo pa ang kalibutan. Kabalo pa magpahinumdom. Pero ang uyab, wala dyan. Nagparamdam.
4: Ala ko, boy!
5: Sa mga nangitaw gerbal na barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Nakaluwag na ba ka sa balita? Ano na na'y fighter wine ni Gante?
7: Fighter wine ni Gante? Kanang dako nga fighter wine?
6: Kanang longnik gupre? 750 ml na siya.
7: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
6: Maoba, mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre.
7: Kaayog yun.
6: Pang-condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
8: Fighter wine ni Gante. Ginama sa Oymasoy Wine Factory.
9: Drink responsibly.
10: Gikapoy ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Stress ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Kulang ka ba sa tulog?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
12: Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
10: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
12: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
13: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: It's now 5:45.
15: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
16: Get down. Get fit. Get fit. This is the Wild FM Zumba.
17: Wild Zumba.
15: Kining kanta, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

All right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. All of a wild. Oras na tumakbo at alas 5.48 na. And time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Mga kawal, katunan yung mga kubang, mga bag o sabatos. Ay mo kabalaka. Dala na ninyo dito sa Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop, ha? E mo repair na sila sa mga luggage. Kaya natawad ang ligid. Kung muli sa kubang handle, muli sa kubang zipper sa bagong luggage, mo color sa bagong sabatos. Mo repair pa yun sa sabatos o bag. Mo ilis sa lapalapas sa basketball shoes. And mo down sa sila. Mo imo sa made order ng mga shoes, boots, belts, major boots, and other leather products. Ang Goldie Shoes na nangimutan na sa may Immortal Building. J.R. Morris Street, Advanced Quality Appliance Center. Again, Yorong, apini mo tawagan sa Globe Landline 088-323-0030 or 0998-863-4709. Doon na po sila yung branch sa Lane 101, Upper Camendo, sa SM Uptown. Apini mo tawagan sa 0917-326-0769. Para siya ang Goldie Shoes Bag and Shoe Repair Shop, mga kawild, ha? 549, Big Daddy, shout out ko sa mong batch 87. Sana na sila sa maayong panglawas. Si Jerry Boy ni sa Centro Colombo, Lapasan. I love you all, batch. Thank you, Big Daddy. Salamat, umayong punta ka naman. Jerry Boy! Salamat sa inyong pagminaw niya. Okay, mga kawild, oras na ito. Alas 5.50 na sa sayong kamatagon. Good morning sa inyong tanandi, ha? Dami na itong mga ginikanan. Katong mga na-estudyante, paminaw mo kayo. Katong itong mga ginikanan, ganyan mo estudyante niya. Katong itong mga anak na dali na makalimot. Nga lisod maka-focus sa klase, agay niya. O sa dili pagin makasunod sa leksyon. Muna sila, kulang na sila, basi kulang na sila sa husto nga suporta sa pag-develop sa utok. Ipainom sila Memo Smart Syrup, ha? Para sa mga bata, ha? Memo Smart Syrup. Muna siya, Memo Smart Syrup, muna siya brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagbalikon sa memorya o ganang konsentrasyon. Makatabang kini aron na dali ra mas makasabot. Dali ra makarecall sa mga gitunan niya mas maayo pag performance sa eskolar. At tagin yung extra suporta ang utok sa inyong anak, mga kawild. Memo Smart Syrup, ha? Para sa mga batang uptake o bright ang future, Memo Smart Syrup, muna siya produkto gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para sa mga bata ni siya, Memo Smart Syrup, mga kawild. Inay nyo nga, katong mga bata nga namin ako, inay yung mama, paliti ko ang Memo Smart Syrup, ha? Ina, katong ingon ni Big Daddy sa radyo. Alright. Oras na ito, alas 5.51 na sa sayong kapatagon. Good morning! Ato mga ka-wild, Big Daddy, good morning! Ay, may punta niya. Lagabak na po ang Wild FM diya sa may Langindingin Airport sa may Abis Eatery. Agay! Boss Ronnie, og Josie nga buna, nagasalamat, may punta ka ninyong tanan niya. Likewise, good morning kay Kuya Jason Olivia Natilin sa sa JL Pro Light and Sound Effects Rentals. May muntang si Tanan. Shoutout sa mga taga-gugman nito kang Kuya Jimbo Tingabngab. Ang ganis kay Jimbo. Manit siya sa may JJ Paint Center and General Merchandise sa may gugman. Tapos siya ay JJ Paint Center sa may Corrales Extension o Yakapin Extension. May muntang niya Kuya Idol. Higop na kape! Kuya Gob, Bentiano kay Kuya Bobby Ricky na ba maglangit. Good morning. May muntang po sa mga governor sa NMR 13, Kuya Gob Glenn Scarda Sr. May muntang niya Kuya Gob. Ate Victoria, may muntang. Salamat sa pagpuminaw niya. And mga taga Dex Carlos people, kasayo kay ganyan, Ma'am Dors! O si Jun Canales, Jun Dors! Ayay! Atong barbecuean niya, Dex Carlos, basta mga gabi. Dex Carlos, sa may Carmen, mabuntan niya, Jun Dors, Ma'am Dora, kang Sir Jun Canales, ang Dexter Bolaso, kang Kakay, kang Nanay Ging, ang Gimingaw Ayong, kang Tatay Ponciano, kang Nanay Ruth, na Otropod, kang Rene El Monte, sit kaya sila, marag lamigason mo ta. Dr. Elias Maginay, Jonas Maginay, Joel Maginay, Boboy Maginay, kang Francis M, M. Satlawan, Nilo Maynon, kang Jinky, kang Aing Gaid, maing buntag sa inyong tanan niya, hurot mga kawild. Oh, relax, ang katanan tayo, tsuraan ta. Marahin ta mga kawild, kamasunod na ang programang Morning na Kawild, kamas Big Daddy!

0: na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra mayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugon ko yung bisita! Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon mong baadobo ka direkta!
0: Extra mayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Naulian na ka ma?
2: Wala pa.
5: Naulian na ka ma?
2: Wala pa.
5: Naulian na ka ma?
2: Wala pa.
5: Nga nung dugay man ang sip-on
6: na
5: ma?
6: Kung naay sip-on, muhi na yung immunity, maong dugay maulian.
7: Pag Niazep C plus forte, karon nanay Zig.
8: Gipakusog ang immunity.
7: Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan tutulo kaadlaw o banang saktong kaunog exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
5: Naulian na ka ma?
2: Gahapon pa.
5: Maayo ka, uy!
7: Basta Niazep C plus forte, karon nanay Zig.
9: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C plus forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug support maintainer, ug iaksa makabuhay plus dietary capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabuhay sa mga panganduy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikang kay Ataan.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Wild Joke!
14: Ang gugma, magsugod na sa gibati. Dili kay tanawon ang nawong kung bati bagdili.
15: Hala, pag-wild!
16: Sa tambal nga barato,
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa tambal nga bag-o,
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa tambal nga kompleto,
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa paspas nga serbisyo,
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa duol lang maadtuan,
17: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato sa una pa hantud karon.

0: mahalagang paalala. Ang MX Free Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dahil kabalo na ka sa power na balita.
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
1: Power!
2: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
2: Power! Diyari ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Busa, palit na.
3: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas Power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hello, power!
5: Good morning. It's 6 a.m.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays it, slays like sun.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild joke!
11: Kabalong init, hikapon. Kabalong baho, simhuton. Kabalong seryoso, biyaan.
12: Ala pag wild!
13: Zed, Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
13: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani ka ato nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Kaya magpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
17: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
16: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
17: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
16: Sini mo isagad ngayong dan sa pag-ubos sa imong immune system.
17: No worry about it.
16: Kay aniya na
17: ang maski pa kusgan
16: o maski pa marato.
17: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
16: Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property.
17: Puno sab sa dietary fiber.
16: Kompleto sa vitamina o mga minerales.
17: Mapalikon sa lawas o resistensya.
16: Dragon Fruit Plus.
17: Pag 12 pesos lamang,
16: mapalit sa tanagbutika o parmasya sa inyong lugar.
18: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
19: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: the music is simply better here on 94.3 Wild FM, wherever you will go. So brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, magka-flu na yan, BioFlu na. And Cali, Papa Cali para everybody, every bubbly. Alas 6:18 naman ka Wild Time Check is brought to you with Sunsilk. Sway it with the new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Ay, kape, pamahaw, kape, pamahaw. Diyos, ang uban niya, kamulo. Di, pagin mo bangon. Bangon na niya, ha? Kapag naginot, pagkas, kangit-ngit, ha? May muntang sentaran ng mga kawal. And by the way, sa mga nagtaya sa itong suwerte, sa nagtaya sa itong suwerte, mga kawal, itong resulta. No, suwerte sa resulta ito, ha? Result sa itong suwerte, mga kawal, alas 9, kagabi, 750. May muntang, ha? Hoy, mamunta niya. Belated happy birthday. Pare, Omari, Ruben Tayanes. Belated happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Mamunta ka naman niya. Salamat sa pagpuminaw niya. Pre, morning na pre. Ha? Belated happy birthday niya. Sana once again sa mga nag-tag shortest kagabi alas 9-750-750 sa atong STL. STL, ha? Pamilya, huwag ayaw. Kagayan di oro, alas 8:840. Ang Miss Or is 625. Mauna siya mga resulta ng gawas atong STL ng Suwarte. And sa mga taga-Camiguin province ng atong local STL Paris Result brought to you by Lakshmi Gaming Corporation is 14-3. Again, ha, atong local STL Paris Result brought to you by Lakshmi Gaming Corporation. So my province of Camiguin is 14-3. Ayan. Morning, Sintra, mga kawal. Alas 6:20 na. Morning, kang Kuya Gob. Glenn Scarna Senior. Morning, Kuya Gob. Ay, muntang kanimin niya, Kuya Gob. Malawasok kang Ate Victoria. May muntang niya. Kato mga padulong na sila na mga workplace, sila mga trabaho. Alas, sige, amping mo niya, ha? And ang uban niya, Lunes karon, flag racing. Late na saan? Sus Ginoo, kung magsikag ka late sa iyong trabaho sa iyong school, ay na lang pag-school, ay na lang trabaho. Dugang-duga lang ka sa labas sa empleyado. Mahaw na, mahaw. Sa mga kamulong kumamahaw, enjoy your breakfast while namin ako Big Daddy. Ayan ang uban niya, kamulong kaligo. Hala, lugurin na kayong mga lukun-lukun. Daligdig na ito niya. Daligdig nga, kaging na. Alas 8:21 na naman, kamulong. Alas 8:21 na, kapaspas mo kayo. Kape na, kape, mahaw. May punta sa tanan niya, alamin ang mga drivers karoon ka na sa takakadalanan. Eyes on the road, not on the legs. Di maglipa-lipa, ha? 6:21 na mga kawild. Kauban is Big Daddy, tama, alas 9. May punta, ito mga friends na, kuya, sa mga Pinyas 95. Kuya Patrick Sherwin, Jojo Puyo, good morning niya, kuya. Kaya Charles Strada, Bacayana, kay Benjo, good morning. Ati Manang, Angelic Dirquito, Torniado, kang Tom Scarlett, kang Junong, Chris Carpintero, pari Marlon Basong. Ay muntang dyan kang Rubrian Roldan. Salamat sa inyong pag-inguman. 6:21 na mga kawild. Maraming tayo sa programa. Morning na kawild. Kaoban si Big Daddy. Dinilang sa 94.3 Wild FM. Hala, pag-wild.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Purol, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Jay Failanga, 38 years old. Usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabot sa akong pag-makeup artist. Huwag may siya masayod. Mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyong panglawas. Mauna, kung ga-MXG capsule siya, capsule sa program na akong gigamit, kaubad sa saktong pagkaon ng ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces ako mga client. Life is beautiful with MX3. Believe ko believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wild joke! Joke!
9: Kanang wala pa ka naka-move on. Pero siya, nagmansa rin na sa lain.
10: Ala, pag-wild!
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
17: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi.
18: NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: gusto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sandag na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga higala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka may mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Bilonga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilonga Gold pure turmeric kana nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi kay mao kana ang makatabang nimo. Ang Bilonga Gold mapalit sa mga butika.
8: Wild joke.
9: Dear ugangan, palihog ayaw na kog tudloi unsaon pagpadako sa akong anak. Ang imo ganing anak nga akong naasawa hangtod karon gahi gihapon og ulo.
10: Ala pag wild.

0: paalala, ang MX-ray capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong at doon ay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghita rin yung gumirme kay gitulog na ko, humupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimara, nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
3: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AV Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 22.

Alright, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Bagani, Sound Broadway Joy, New Joy Suwako, 45 pesos lang. And Rex Level 40, mas paspas banat sa upat. Oras na lang, alas 9, 48 na. Time check is brought to you by Revicon 40. The Strongman's Multivitamin Revicon. And Tanduay, 5 years, tibay ng loob, tibay Tanduay. Mga ka-wild, kagaling na itong isgutan, katong mga anak na minus o memoria. Mo itong ipag-Memo Smart Syrup sa sila. Kay mga kids man, Memo Smart Syrup sa mga bata. And kanina sa mga hamtong, kita makita na bungaw-bungaw na ala, sige, pag-Memo Smart Capsule ni siya. Ang utok sa hamtong, magkinanglan kinig sustansya aron magpabiling alerto o produktibo. Usay, tungod sa stress, kakapoy, lifestyle, dali na ito makalimot, lisun makafocus, nyahinay ang pag-recall sa mga impormasyon. Atong gamiton ang Memo Smart Capsule, ha? Muna siya, aduna siya kombinasyon sa natural nga herbal extract o essential nutrients nga clinically studied aron makatabang sa pagpalingon sa memoria. Pagpayo sa adlaw-adlaw nga buluaton. So, kung itong mga ginikana, itong mga kinsuna, itong mga ka... mga lulog-lula, mga tatay, nanay, pag-Memo Smart Capsule na mo. Memo Smart Capsule, ha? Itong gusto alerto, sharp ang utok, Memo Smart Capsule lang gamiton. Produkto ni sa Nature's Gift Marketing. Basta mag-edad na, Memo Smart Capsule. Sa mga bata, Memo Smart Syrup, mga ka-wild, ha? Oras na ito, alas 5:50 na sa sayong kapatagon. Good morning sa itong mga kilala sa may Bayaba, sa may Zone 7. Ang punta niya, ilan ni Nicole nga Abaday niya, nasa yung kwan niya kagawa, Jewel Biatin. Aras ng Danny Manding ka may punta sa mga Zone 7, Bayaba sa may punta si Tanang. Okay nga pala sa itong mga kaisunan, ang itong mga transaksyon sa opisina sa itong City Hall. Office hours sa itong City Government, pamino mo kayo. Sayo niya, alas 8. Paingon sa alas 7 sa gabi. Ha? Office hours sa City Government of Cagayan de Oro. Gikan karong adlaw taman sa Huwebes kay 4 days working hours or working day, 4 working days man sila. So ang atong working hours is 8 o'clock in the morning taman sa alas 7 sa gabi. So kung namoy mga lakaw, namoy mga lihukuro sa City Hall, taman pa sila alas 7 sa gabi. So pwede pa mo makaapas kung namoy mga lakaw pa uban, ha? Ano sa mga kawild? And by the way, anong sa mga kaisunan at mga kawild karoon niya ang namina karoon? Walay bagyo o low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Walay dinita makasinati lang ang ulan ng tungkol sa Easterlies. Kani Easterlies muna siya ang init nga hangin nga gikan sa Pacific Ocean nga gadala o panganod nga posible magkapaulan. Walay ingon nga bagyo, walay kuan. Easterlies na niya itong kakasinati ang usahin muulan, mga kawild, ha? May puntang niya, Kuya Gov, Glenn Skardak, Ate Victoria, may puntang. And also may puntang niya, Kuya Press, Ray Lagria, Kuya Ray Lags, Idol, good morning, this is my J. Arbor Extension, kang Ate Virgie, kay Isel, kang Jean, and all the members sa Kumanan ng Mulugan Eagles Club, congratulations, ang atang sila, ayuda din sa mga nasunugan po, may puntang, congratulations, Kuya Press, Ray Lags, may puntang, and all the members. Kuya BP Bill Fallon Ligid, Kuya BP Dexter Orog, salamat kayo. And, tinawin ninyo ang bagong products sa Quick Chow. Ang Quick Chow nga pansit kanton with classic flavor to human sea and chili man sea. Napagay sweet chili o ang paborito ni Sexy L, ang super anghang. Lami kayo. Salamat kay Kuya Along Pagian, also kang Kuya Inon of Quick Chow and sa mga taga-zest. May muntang sa tarantya. Kuya Kagawan Alam Magsayo, good morning. Kuya Idol, good morning dyan Kuya Idol. Kuya Kagawan Alam Magsayo sa may tablon, salamat kayo. And also sa mga taga AJJ Paint Center and General Merchandise na sa may Yakapan Extension. And sa mga taga JJ Paint Center and General Merchandise sa may Kugman. Ang Kuya Jimbo itong tingap-ngap. Good morning na Kuya Jimbo. Good morning. Salamat sa inyo pagpaminaw na. Alas 5:52, parang ito with a song from Excuse the Clay. With Lagi right here sa itong programang Morning Naka Wild with Big Daddy. Dinilas 94.3 Wild FM. Alapag Wild.

0: sakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinaanglan, extra ang handa.
3: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Gadget lang!

0: 104.3 Wild FM.
1: This is the beat of Wild FM
0: with Big Daddy.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo, ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko.
7: Mas paspas, balat sopat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buok ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
10: Wild joke! Joke!
11: Ay, generalize nga tanang lalaki, mangingilad. Dramatis na rapod kay ka. Wala po nung tanang lalaki imong nauyab.
12: Nge! Hala po, wild!
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi, nagoy allergy ba? Nakakaon ko o ganambawan na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
13: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo.
2: Pagkabalo mang guna kong anaan ni nga produkto, wakong gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
1: Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome!
2: Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sadna.
1: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha? Nakabantay mang good ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa na ay mga samad-samad. Kung saan man mo pagkakita o uyam anang daghan kang kinalutan.
1: Salamat kayo, Bayo Region, nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, ap-ap, katol-katol, ug fungi. Ma-Dr. Fungi na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

All right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Break even. Song also brought to you by Bioflu. For more symptoms, mga flu na yan, i-Bioflu na. Alas 7:20 or 7:20 na mga kawal. Time check is brought to you by Power Kalan. Ang pinakakusigan nga Power Kalan, busa palit na, basta LPG price gas. Basta price gas LPG. Bye sa mga kawal ka na minakuron. Muna siya ang tubag sa inyong sa diabetes mga kawal ka. Muna siya mo paubos sa imong blood sugar o nagalimpyo sa imong dugo o nagapalikon sa imong mga ugat sa lawas. DTX 500 mga kawal ka. Sa DTX 500, maligayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil o pagkukuba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ay napagdugay pa, DTX 500 mga kawal na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika nga dool sa inyong lugar. Ayaw mag-order sa online. Dagan pike sa online ha. And available po na over mga products naman sa D3 Bio, DTX Coffee Mix o kang Mighty C. Alang sa libre nga consultation o senior discount at wala sa itong klinika, The Alternativo Medicine and Wellness Center. Matag Domingo at Biyernes, alas 8 sa buntag. Paingon sa alas 7 sa hapon, alas 5 sa hapon. Ang, nero sila ng butani sa mga Ecora Market City, Barangay Lapasan, Kilid Gid sa Balingasag Jimny Terminal. Alang sa dugang pauta ng text line 0925-501-5065 or 0991-450-4163 or you can visit our webpage at Clinica de Alternativo CDO para siguradong ubos ang blood sugar level ni mo. Pagpunta once again, tilawin niyo bagong products sa Quick Chow. Ha? Ang Quick Chow nga pansit kanton. Dagang ganit flavors with classic flavor to human seed, chili man seed, sweet chili at ang pinapapaborito ni Sexy L, ang Super Anghang. Salamat ito kay Kuya Along Pagian o sa kay Kuya Inon, mga taga Quick Chow, mga taga Zesto. Good morning! Big Dash, Sanan Driver, Zero Taxi, Ace Medical Center, Limkit Kai Boys Center, Dabong, Johnny, Joel, Harold, Bibin, Juan, Luther, Bruce, Big Boy, Edgar, si Marlon, si Lingit, si Julius, o kay Ricky and kay Mancar siya, may munta ganyan tanan. Salamat sa inyo pagpinaw. Ato mga taxi drivers, good morning na. Koy Bans Idol, good morning. Ang Boss Maki, Peter Salig. Si Papard niya sa tennis taxi hall. Papard! Abdi ka naman yung motobag si Papard na. Kaya Romeo nga, Timple, also na. O kang Marchan sa Venus Taxi. Kay June Sams, Jose Squadro. Si Bruno, si Champoy. Si Bobby Pax, si Jessima sa may bili kanila. May mga taxi naman, taxi drivers na. Kaya kang Erwin Pabrado of Norman Taxi, good morning. Edgar Demilio of Duansano Taxi. Alan Itutuani sa mga Madonna Boys na may mutag. And also na kang Ray Garcia sa Fencer Taxi may mutag. Kang Nilo ng ating Blanco, kang Renato, kang Sasang, kang Loy Tax, may mutag na. Kang Dundon Bacalar, salamat sa inyong pagpaminaw. At mga taxi drivers, amping kanunay, eyes on the road, not on the legs. And sa mga nanginang na sa nang klaseng branded nga mga relo, ato na mo sa Oak Bazaar. Ang Oak Bazaar mo repair usap sila grilo nga mabalik pang brand new and doon na po sila ibaligyan ang original watch battery o keyless battery. And good news, ang Oak Bazaar ka-repair na po sila ang mga appliances sama sa LED TV, component, amplifier, mixer, kung mapang appliances. Bisitahin niyo ang Oak Bazaar located at Hastings, Cagayan City, basta relo Oak Bazaar. Moving on with a song from Cup of Joe, here's Multo. Para sa programang Morning na Kawal, kaabahan si Big Daddy. Dini lang sa inyong paborito, istasyon na sa Kagendor City. This is 94.3 Wild FM, Halapag Wild.

0: Sakto Pak! Sakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa ka ba extra?
7: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo, aron extra food ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
12: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wild joke.
13: Ang imong batasan ba kay dili magkaon og iro?
14: Nanigulang na lang ko aning kalibutan na. Wala jud ko kakitang iro ni kaon og batasan.
15: Hala pagway.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Danduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Aniya na, gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

0: Patak, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: Rexilo Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
12: Wild joke! Joke!
13: Nangita dahi kong landinganan. Kay, hapit na ko ma-fall.
14: Hala, pag-wild!
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usaka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Upuno sa nutrients, ngamupalikon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga ang mga toxins sa imong lawas, ngamahinugna sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maing paglawas, inong matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka-kusuo.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin maghanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
18: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

Music is simply better on 94.3 Wild FM. Left and right, Sombra only by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan Extra galing na up to 3 times fast service sa Alaksan FR. New Alaksan Extra. Oras na to mga ka-wild. 7:48 na, and this time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, 45 pesos lang. And Rex Little Forte, mas-pas-pas banat sa upat. Hoy mga ka-wild, gusto mo ligon ang inyong mga ugat sa lawas? Nerves or ugat sa lawas? Gusto nyo ligon mga ka-wild? So kailangan mag-inom tayo Nerveflex Capsule. Ha? Ang Nerveflex Capsule makatabang sa pagpaligon sa nerves o ugat sa lawas. Pagkunod sa kasigit o kanang discomfort, kanang pagprotektar sa imong nervous system, ang ugat sa lawas na ito maoy nagkontrol sa lihok, reaksyon o pamati sa itong kamot o tiil. Ah, kung pirmi niyo mabati ang haway sa lawas, binod ang kamot niya o tudlo niya, murag na ikapanugsob sa inyong mga panit, kinitimailan nga kinahanglan na nato hatagan o suporta ang atong kaugatan sa lawas. Maayong solusyon ani ang Nerveflex Capsule nga aduna essential vitamins B1, B6 ug B12. Kini makatabang pagprotektar og pag-maintain sa kahimsog ng pagliok sa atong mga ugat. Ha? Aron makaliok ang mga ugat og tarong, ha, mag Nerveflex Capsule ta. Ang aron pa makaliok mo og ang normal niya, komportable adlaw-adlaw pag inom og Nerveflex Capsule. Ha? Para ligon ang atong mga nerves ug ugat, Nerveflex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga ka-wild. Igna lang, pagmantog ang pharmacy nga katong ingon ni Big Daddy, Nerveflex Capsule, para ligon ang atong mga ugat, para lamig iliok-liok, mga ka-wild. Ayon po tayo sa 749 na, mga ka-wild. Good morning sa inyo, tanan. Relax, ikataranta, ituranta. Heading to the final hours sa itong programang morning na kawal. Siyempre, kauban niyo si Big Daddy. Kaya sit back, relax. Ako na ibala. Whatever you're doing, wherever you are, ako na ibala mga kawal. Labi na sa mga drivers. Karoon nga, nasa katalanan, amping mo diyan. Morning. Once again, morning po diyan sa mga, uy, diyan sa mga, ano, quick chow. O sa mga taga-sesto, may punta niya. Kuya Along, good morning, Kuya Along, pag-iya. May punta niya kay Kuya Inon. Mga taga-quick chow nga, lambi na mga quick chow nga, pansit kanton, bago nila product. Dagang flavor na classic na toyo mansi, na chili mansi, na sweet chili, o ang paborito ni Sexel ang super anghang. O, di ba? Mayroon po tayo sa Lampoy. Good morning, Lampoy. Hi, kuno. Diyan ang giging ikaranom. Tinang Galindis, Mama Indang, Auntie Nila Saraos, gigan sa Silver Heights. O, diyan sa may Silver Heights, gigan ang Lampoy. Mayroon po tayo na Lampoy. And morning niya ka, Auntie Nada, kang Ayan, kang Bert Pogs. Mayroon po tayo also. Salamat sa pagpaminaw niya. Amping sa lakaw-lakaw niya, ha? Good morning. And Kuya Kagawal Alam Magsayo, salamat sa pagpaminaw niya. Kuya Idol, sa may tablon. Salamat. May punta na. And sa mga taga AJJ Paint Center and General Merchandise, dyan sa may Yakabin Extension, ugang JJ Paint Center and General Merchandise, sa may kukman, kang Kuya Jimbo, tingap-ngap. Good morning, Kuya Jimbo. Salamat sa pagpaminaw niya. And also sa JL Pro Light and Sound Effects Rentals, kay Kuya Jason Alibian Atilin. Thank you, Sitran, ha? Kuya Edward Besas, may muntang kanon niya Kuya Edward, and happiest birthday sa among maestro. Maestro na mo, grabe ka banggitan, kahit kagdalong sanay, abti kagdalonggan. Proud member of Kamamanan Mulugan Eagles Club, Kuya Monico Liberace Casino, Kuya Bachi Casino. Happiest birthday ka niya Kuya Bachi. Sure na gini. Tuyo kita ni. Tuyo kang lechon. Kuya Bachi, good morning kanon niya Kuya Bachi. Salamat sa pagpino niya. And mga taga Don and Dots, it's on house. Ang lamig nga nito manong o crispy kaya nga liyang po. Nga, okay, maglawa kita ni. May punta sa tanya Kuya Idol Sandro and Dihabo. And siyempre mga taga Lolo Dudug Lola Gets sa may Aurorama Superstore. May punta niya. May punta ko sa kung nakita mo sa kanan, search lang ang CDOC Rent a Car. Pwede niyo tumakan 0967-578-3888. Parahin ta, heading to the final hour sa programang Morning Naka Wild. Di nila sino paborito ang stasyon na sa Cagayan City. 94.3 Wild FM. Hala, pagwain.

0: Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.

0: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Good morning. It's 8